0: yana ra sere ngi shino amaka gare ro yelo na lawara na gare ni ninge le ro re na yuto ka ide na no ko na kinu ai de pe na no ka nyamal asho maka ni sa ni tu a dol toki ai to ni ngwena me jani sha de banko le shoma gare sa na ga boro ile to ni ngo ndi maro ni ngoro re ngolo mi tomon ka wore ga nya na bolo na imu an ka ye na imu na wore de na na imu an ka ni ge belegen wore ra ra me imu an ka ye le ro re me imu an ka ya na likiroto me ge belegen yola to riani me ra da mu an ka ki asinde ra sa ga kai wore na ki as na bobo ni ta sa ga le to riani me ra da mu an ka na me ge belegen yola to riani me se yola to riani wore ra ra mi gwan an ka ye ngoki de ngolo no sargele yesu mi gwan an ka ye ngolo ne ngoki to sargele yesu mi gwan an ka yol de ket to sargele yesu mi gwan an ka ye ge bogo no ran kop de ngolo no sargele yesu me se yola to riani Wale na olo mewe nkishui, mewe mayanara, mewe seriani, mewe mayanara. Ni ningoki amo miki aranoshi yankara, ekiti yankara niki aranene. Kengurie yuwa gankai.
1: Amen.
0: Wale di yuwa loro nite nali yuwa elegi likwai. Orkumo kwa gare nini. Ngayi ganera jiwe yuko. Miki arabobo yosidai, miki arobo sidai, miki arobo arambana ikana kene. Kakete mpiri sankai. Ote Kristo likiruko.
1: Amen.
0: Ni belega nyangai pokotoki. Wale rara egi nchu. Niki buwere na lakwa. Niki seria.
1: Amen.
0: Niki adanta iseri.
1: Amen.
0: Tangara ki Kristo.
1: Tangara Mesi
0: yesu. Wale turi jani.
1: Amen.
0: Wale nasi nyo iye. Mewe nkishu tashumara iye.
1: Tangara
0: Na gaida na olo neglor ngash.
2: Tangara
0: yesu. Mewe nganga yor ngash.
1: Alleluia.
0: Mewe nganga yor ngash te iye. Mewe nganga mnodor ngash.
1: Amen.
0: Mijali shadu kita rasa na baka na bani tu ya sayitoki. Wale rara nkar nola turi jani.
1: Tangara
0: yesu. Mebelega nyangai na hali niti. Tangkar nolai turiani. Messi sualai turiani yes. Messi sualai turiani.
1: Amen.
0: Ekin demai suma bui ukum baga maga ningi tajo kayu nolai dip. Morishi peg sumaro ite nena peg sum. Negi uru gang kayu ajo erasan kayu bantu. Na wari diana iwan kayu yok. Peg toko nyana studio.
1: Amen.
0: Negi toko nyi yere wini ti.
1: Tangkar.
0: Na wari angkai nangkai kebong studio.
1: Amen.
0: Nebong ene niti. Na agabai kiyo tene. Negi agabai kiyo tene. Na wari angkai nati ene. Na agetine.
1: Amen.
0: Iru gang kayu nolo.
1: Amen.
0: Iru kolai turiani yeso.
1: Amen.
0: Mera polodan ano anjek. Miu angarangash.
1: Amen.
0: Miu angenge ngene miru.
1: Hallelujah.
0: Tangkar nolai Toriani, ni belega nyanga ilo inganga ton nguorore lankai wore lorore na gere nkishui wore lorore na gere seriani wore lorore na gana bena palikino wore lorore ni belega nyalo sho lorore lankai messi shola toriani
1: amen
0: messi shola toriani
1: amen
0: messi shola toriani
1: haleluya
0: ejo biblia tembugu yohana matoto mono naudo embugu yohana matoto mono naudo kajogile tomono ni onwan Maiso magola serata amisidari niki ninga begui na taremoki Yesu to salaba begutu maras aiso mana isha kono diku sura no langa mesha sa yeni pe amayani yoko la etoriani wore de mbugo naje ene Yohana matwe na tomono na odo tomono ni onwan ke di me ara bolu au mana ga jo garele na pasa bolu na au mana jo ne lita bolu embuku oroma 5:8-9 8-10
1: Yohana matwe tomono na odo garele tomoni uni ona odo
0: tomoni ni onwan
1: Tomono ni onwan. Kage ezaremo osekariopo ematu ateremet nebugo sarge wenkare.
0: Messi sio letorien.
1: Amen.
0: Ayuna jeni so melesarara mes eleleki yuninto ki aishaka nuki te torori lankai makon amoro kutoka 33 nagejo ore bebo nwendeti yeso na dola jide patua ne tu eglinge jega nyana. Kake erare mosakari yobo ematu ateremit nebugo sarge wankare
1: yes
0: wore loto dua ne shake noko na gasepa shake ne shenye ne yolo na nyajo esepate joto peru kuruko sentai
1: this
0: is your letter
1: amen
0: serar ko lojo nji erare mosakari yobo eluboto e yeso peru mosarga do bugo wankare power ite na remotenye nigitum yoke ngishui
1: this is
0: your letter
1: amen
0: kede mai somano roma ematu emiet
2: Walkereri
0: le siete mbaka naudo mbaka tomon
2: le jorore lankai tetena buke roma imnyeto walkerele nye le siete mara du mbaka tomon nejo kage itodolua enkai enebenyo rata nanyor yok amora peto nkira longok netuwa kristo tankara ki yok ore na enkara kina naikenakini tata yoki sipat to sarge lenye ne isul na eyokini nye aitajeu yok tenguru enkai ama tana ora pakira yok ilmangati ne ito ningoki yok wankai tenkea oinoti lenye eluso oleng tata kito ningote aitajeu yok enkish eitaji.

0: you yoke in kishui enye
1: message so la
2: tonye amen
1: a share ngale lo la sarat amagai na so mo la sarat na miss da ngala na wari da ba yeso moro ilankai wona do ndigi ngwe ki ye na be ndogi ala bol na biblia I sum nigite jo
2: amen
1: kage to do lu ankai ene benyo radanye de yoko amora be do ngara lo ngok ne to Kristo da ngara giyo
2: amen
1: mege dis da neta mege de ba ras ba su pati wore gara le ngoko
2: yes
1: wore gi asata ndabo ne to Kristo da ngara giyo
2: amen
1: na do wore na ngara gna ne ga ngana ra ra yoge sepat to sarge lenye
2: amen
1: ne ga ngana yoge sepat to sarge lenye
2: hallelujah
1: ne so na e yo kini nya ra giyo yo ten gore ankai ne ga gra e mage to lo yo ne to na je past tense ne to ga e mage present ne to ga e mage future
2: yeah
1: message yo la to nya
2: amen
1: to na ra sa de ona yo ya sa yo
2: ne
1: de ba I took yo to sarge lenye abaga ra lengo ko
0: amen
1: nya ga sita ra ko ore to sarge lenye ne ga ngaka giyo sepat ne to ga yo ne so na Itoki ninya itaje uyote ngoro ankai.
2: Hallelujah.
1: Kitoki itaje u.
2: Amen.
1: Aba nyemba anda unetoyo arona kiasi. Neja amana nikara yoga tungana tenikara yoga. Amana ora pakara na mangati. Wankai. Nito ni ngoki yoko ankai tenkeya oinote lenye. Eluso leng tata kito nimote. Itaje uyoke ngishu yenye.
2: Amen.
1: Itaje uyoke ngishu yenye. Kanyo di agara yena ya magete ne. Agara yuna liki ya joke ya rausilikite ngishu.
0: Amen.
1: Nemi jalisha joka jitapbaikia. Na kanyo natase. Kaya rausiliki. Thank you.
2: Amen.
1: Mrs. Walaitorian.
2: Amen.
1: Wore tenkeya e Kristo. Wore telo sala balege magata. Wore telo na pana rasa Kristo. Aite gir engure ankaite yoko. Ituko kiyo rasarge lenye. Nesho kiyo kengishui.
0: Amen.
1: Mrs. Walaitorian.
0: Amen.
1: Ayu wakana pakatu yeju kaya siligi tiatwa Kristo. Kaya rao siligi tiatwa nkotori yankai. Na wore telo nolo nga mo ayuna kaisho labda ultoka nyobo ware o yune nejotoki pe kutumaki ato muna kaita ni kutumanakata. Ayu wakini naomo na jo egin imangayata. Etase na negranyo teninye
2: Amen
1: Naga yu nikutumote Nige mbonga den kirukoto Tangarno la etoriani Pega ntaje wankai Pega nchiunyo la etoriani Pega laku wankai Anyote nanati Atuwa ye Nige ntaje maleta Kamba anema ye Kengitoriata Anoto si mwiu kumok Na ayangasi ajore doana kumok Na lasa kuto kiarare Wene menenga Ndo na rasate Jodo anako chinyo siligi Nebo kanisa meto mwono kini Nejo doto kituko dola itoki Ne ningitajo Eshomo doa loibono A tarara nkaraka loibono kwa shomo Ado nungo neno linte ne magini Doalto anako shoto simui Wole da nolong Ayuni yulu ajore lesar gile yeso Na ake giro lorumongi Olo ankeangata Wendo kwa kana rasake Nini nguki Oro sarge lo inoti lankai Oro riki pocket lo inoti lankai Na ke giro ntabo nara salto ngana Ke giro leka yota yoyita nkara giye Ke giro lo shomo mombasa Asho tanka, asho mene shomo Asho ruko yante kwa shomo Oro sarge le yesu, ke giro nana itin Na ore da nolong tengulo noro ilankai Mire giri nagitoria nemenenga Nege gira ibo kienkop Mi wangyeki enchalana meni Mi wangyeki poki ngoki Mi wangyeki ntoruni Ayro da ajwere roro ilankai, merushu nyarmarelino wore to roilankai merushku nye bioti shino wore to roilankai merushku nyaramatare wore to roilankai meshu nyangai lo mari tangarno la historia ni mea wanka yengi shui mea wanka yama yana ba mea wanka yengi belega nyaba tangarno la historia ni yesu tangarno la historia ni awoma na mato monte ne bobe gitu moki ashom a ato ni ngoloi de mare jotoki papa lang tangarno la historia ni
2: tangarno yesu
1: aisha mashi ame worore yendigiti nejo biblia meshuko gono roilankai pesho Waraga wewe poke neroro wore do na niyeu na shoma baya kenyorada nasa wore lololen to berada nolo wolo ninge lolo itenje airo den piris enje unoto airo den golon oro ilankai na awen kishu na awen je unoto wore langar no la historia ni migwande poke golon migwande lo irirua wen kidema denye poke na rolla ko do na linono mitungware sinkashu mitungware rindikishu mitungware poke karonya mitungware poke kwere de shu mitungware ke Tangkar nolai toriani, mi pangat orang ruatin emoyan, mi pangut engkronya, mi pangut apa kene boleh kianko. Tangkar nolai toriani Yesu, jororin kisui, nanti aturui langkai, nanti aturui sargele Yesu, angkai yang, neu angkai neno, shomara pok angkai, ogale nining anara nolong, neu empiri shomara nje, jor shakenisho, na ore shakenisho nye, neta golur kolekai, papa kita jashi, akema yang angkar neno, angkar ne Yesu, papa kita omono nye,
2: amen. Amen.
0: Amen. Amen. Irine na manigete jo na jibisho pia rinijo. manager na jitejo yete ni jo nafasi nena 0702393917 araga 0732992321 kaka show link bishop kegiti do yoke ngomono e 40 days kiti do rara day 3 neki gira na ji aidip saisa 3 no sargele yesu do rara theme
1: amen
0: neki njangaya na she tankaraki tankaraki enaki ya skore ye ola ini nungani mayene fam Mayan, erudungi nasimu. Manikini tine ni juto bishop umeni bariki ya rake juto. Kayuna juu, mara ngasa iri nyelungana kwa gira ishanga yengishuenye. Afikiri yone muhimu sana. Lungana gira juu, orele sarge. Na kiasi shoro lelo, kegiliki bishop. Kiasi shoro bongo ngai?
1: Tepoga tongani.
0: Tilo lo iruko kristo. Wow. Amen. Na mara ngasa iri nyengiruko to. Iruko kristo. Wareba, kero nituruk na fasi nena. Tankarni score number nigiyo shirona 0702393917 araga 0732992321
2: Mayan.
0: Yes, ninyana.
2: Namanya.
0: Eo.
2: Ibi shareroyen.
0: Amen.
2: Yo yo reason.
0: Erangamwa.
2: Ijo.
1: Yes.
2: Ibi shareroyen.
1: Messi shareroyen.
2: Onye ko federi.
1: Wala ngai?
2: Nabo ninyo kukunde njike nyanga o sirak nijira isomagiyo nijibilia.
1: Ehe.
2: Nabo nyo kukunde njike nari jenguli.
1: Amen.
2: Na yina yina nungu zi narari.
1: Aha.
2: Agira yini yungu kukunde njike angara gwenye angkoni jibi ime angkoza nana tafiji ni nyende opi.
1: Aha.
2: Angkoza nana jila sabutu, angkoza nana jila raka.
1: Ehe.
2: Na yina jengu mwondote angara gana.
1: Aha.
2: Ure ndemi yare?
1: Aha.
2: Ayo ngoku singa langa ini go monodi.
1: Mhm.
2: Ba bonya ngai go nyako ndau.
1: Mhm.
2: Na boli ji yo ndau.
1: Yes.
2: Na yo ngoku sema bibilia, adi bela ke sira sina na ba ke sema sina no sira.
1: Aha.
0: Amen.
2: E ganga rola iro ye.
0: Dole. Asele na le sosiera wala mara ngamu kuli simu ipe asage singa langa i na bosu pata umono ibo nga roshe simu. Maye ne fam.
3: Hello Maye ne
0: fam. Yes, ninyana.
3: Amen.
0: Eo. Amen, amen.
3: Karibu Jacinta, you are Nale Enaro.
0: Karibu Jacinta.
3: Kaina niyomono yigibeye aloro na larin isit.
0: Larin isit.
3: Garan kayo ni nara larin waudo.
0: Nibi kono kule garin isit. Etundo karumisho.
3: Etero yalum.
0: Na wujuru peke ngelang kayo adamu.
3: Kilang
0: kaya
3: Adamu,
0: naik belakang. Asholeng Jacinta, wow. Mayan.
4: Hello Mayan.
0: Yes.
4: Nanu Helen Doni.
0: Helen diade.
4: Tolmi sigiyo.
0: Tolmi sigiyo. Karibu Helen.
4: Kayu mangu mono yung lima litangka from
0: college
4: now.
0: Eh.
4: Nasikia
0: hii na nilishindwa kwenda kwa kata form
4: 4. Kwa nini ni balance uko nayo? Niko na deni lakini nikaa nimefungwa tu.
0: Pesa inapatikana lakini ukumbuki kuendea.
4: Eh.
0: Wow, miaka 4 hujaendea karta na ulipita mtihani.
4: Eh, niko sawa.
0: Yenye hata tayari ungekuwa unamaliza university.
4: Eh.
0: Asho lengelen kake lagwa ngaita nkarne Yesu. Simu yare na abaye, simu yare na abaye, baisho singalanga ina fasi, wow, asho leng tina. Maya nefam?
5: Hello Maya.
0: Yes.
5: Namya?
0: Ew.
5: Aisi ankai.
0: Amen.
5: Oh, kadja falinton lele.
0: Ehe.
5: Sayo na ini yo amono ihi amu, karen toyo ina mu ina rinkyo gaitinkua.
0: Ehe.
5: Rama mama na larin kuma ga nka wa sintuwa na yelo sidali
0: ehe
5: ne jo ni ne nkyo akne ge ya irgoso
0: wow asholing
5: na ga ni go mono yu shu ni ankai
0: asholing esimo na baye my nfm
6: are you saren yang
0: eh
6: this is ankai
0: amen
6: tara gi na do bisho
0: Erangamwa.
6: Irangamwa. Irangamwa.
7: Erangamwa.
6: Oro dibora ineji marandaya.
0: Mm-hmm.
6: Aina anaka umologi bishop.
0: Mm.
6: irina nengi shoro rona yewele gishiena ya kaumu na kade wao munozi baisha nga ina bologi nuru
0: wao ashole mama dibote ya maranta uwa irilo nganago yu nkishoroti irilo nganago yu nkishiuni na kumindia lete nitu yoshosi muniji kategori ya kulo loro shuruo rukote neboni nje iria mama na yu nkirai niji irilo nganagaro yu mbologi noto kaisel gajuru nungo pokin wala hini nungo nitaba la maira gulo tenetu ya jingwe simu no netu ya ningyankarna ino meimanisha meye lankai eye unoto ino rukagi ya gero singa lankai ya umon ayola ajoke wa lankai na nitipe kaduko ya ninye tankarni isu karibu bisho
1: ashole ashole ashole tankara kena hapo nikite joa mkito ni mtu
0: amen
1: nagayi ni yolo wa jo wane negara aliki yo nagayi ni tankai
0: amen
1: jesus ya kaba nkata musa ya garaje lala mika jo mayola eroro nejogi nando ito bire nkiyoko nando ito bire nkutoku amolo ito bire nkutoku miyola eroro amolo ito bire nkiyoko miyola ato ningisho
0: keyolo
1: keyolo lankai nika dolda
0: tene
1: niti eleleke toshe simu eleleke ito itutu nafasi kakai na iragula jiki yata ineniti keningi tankai nani nani mbongeta tankatola ituri ayina nikiru kankai tenebo

0: 0785 92 92 83.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Kabisa neweji imunyerke le SMS aragole WhatsApp kolola rinaja aba Abraham peisho enkai enkerai najingai.
0: Isaac.
1: Peishori Isaac kolola rinaja ba. Toliki yok na agete nasa chap chap kabisa mara siogi peki tumakato monogila sarlangi lalo partner siya la jura partner. Ore ta partner lo ilo rungani ujiro kagira na nwaira yu airu giro enoshi kerai lasar lenyo rata kerai fungu la kumi kerai ledukoya kerai ledukoya kerai sinye kore fungu la kumi ninyo lasaro ishane erai lasar enelo orpasta ilino mesi sola irori ni ninyo yagi lasar kaya kore kuloko leka asar mwiti kore sinyo lasar lor kika unut na agilo kanisa inyi kwa lasar lenyo
0: lor kika unut
1: mincho akarza lasar lino lor kika ulino aisho leka irungani usiwai mesi sola irori
0: ni
1: usifanya aje
0: usiwai
1: kora amatu tomon lasar lor kika unut peleka arara nele singalo iwa umunu utampea sadaka yake ya kumshukuru. Lakini kwa lasar lele kikau, yende wapi? Yende pale kanisani kwenu. Meshi swala irurieni.
0: Amen.
1: Karo gulago leka lasar lolo, kita inote dukoya lasar lino, lasar lole nyorata, iu uneza pea mte yote. Ure sinyo lasar le partner, igna indi my partner, wengi turianka, iteguji po kina bane, nikitutaka ngai. Wala irurieni, meshi swala irurieni.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Meshi swala irurieni.
0: Amen.
1: Na lelo partner sikio monogi, teniki ndipe na ibada, teniki ndipe aisho I Biblia. Na yagu teniki la jo, iyo ni yago bole partners, lelo lasar to be very specific, wengu ropil basi na fasi no, tenkiti shatane meado. Aragingi rusinye mesi nijo, kayu na nako partner, na tutashukuru sana. Kakurete sahi, kala la rina japa Abraham, pisha nkai, enkerai na ji Isaac. Kore vijungu kore password?
0: Tayo losrat.
2: Tayo losrat.
0: Aha.
2: Mama baswa le muru wal danki.
0: Karibu oleng mama ngai?
2: Baswa.
0: Aha.
1: Odu yang karna inu?
2: Evelyn.
0: Evelyn. Te muru wal danki? Tawala raswa liang?
2: Ora wave mayani Abraham.
0: Mhm.
2: Na larini wanandre dagera.
0: Larini ipi? Mhm.
2: Niru miembu wengire runoro.
0: Aha.
2: 21.
0: Mhm.
2: 21 5.
0: Ashole. Mayan? Aha.
3: Karo manu dare marau.
0: Ejengai?
3: Karo manu tenarau.
0: Karo tenarau,
3: Kaya maya nangkai Abraham. Nalai nuanan set. Lum gengkiden nubo 21. Linda doyo.
0: Asholeng.
1: Karo lipatang ka Bible sindiyo?
3: Ipata.
1: Ah, Karo. Uje ipata Bible?
3: Ito harapin.
1: Jina yako yengine nani?
3: Caroline
1: Nanetia
3: Kunde.
1: Caroline Nanetia Kunde. Mbona naona kama jina yako iko kwa register?
3: Ipata.
0: Okay.
1: Simu na baye?
4: Na maya.
1: Aki hapo ndio ulianguka pu. Ulianguka pu. Ore password.
0: Na tayo losrat.
5: Ajo losrat.
0: Kabisa.
5: Donc toka sajlon.
0: Dan.
5: John.
0: John.
5: Era para sapa. Jacob.
1: Apana. Hello Larina Jabram Peru Isaac.
5: Larina lo Larina wana ndo darara. Wengine runo to. 21:8.
0: 21:8.
5: Yes.
0: Ashowling.
1: Negi ndipetine kera Karo Manu mama paswa ojon tosa jiloni. Kanga injorita kura ino kanga injorita wala itobiraki kera ldaigani ukuni ligindi binasiai.
0: Yes.
1: Ore tara na karol ngalo gira ajungu autaji password sema tu ni karo manu keji karo manu ashu mama paswa ashu jonto sajiloni.
4: Yes.
1: Sema ni nani amejipu proper. Mayan.
6: Hello Mayan.
1: Yes.
4: Mhm.
1: Mayan. Aha, tena kwa ltungani ishori miyeu. Mbari spera ke yeu hata wewe utafikiwa. Mayan. Mayan. Yes.
6: Karen man ka rano asirai.
1: Cheki jingai.
6: Yun.
1: Nenda rafea milori olonyor lugunya tolimu esipata sawa minyoru agangar no lugane jaisha nanu aroni ngwanza na isheru ajo inakaaje
4: kabisa
1: ya marenge si baba ngai magelani mayen
6: namina
1: eo
6: jangai
1: amen
6: na nambaso
4: yes
6: jangai
4: amen
6: mama jende muruwa lolera
1: Mhm.
6: I just a man and Mama Baswa.
4: Mama Baswa.
6: Is your thank you.
4: Ashe.
1: Mayan.
6: Mayan.
4: Yes.
6: Namya?
1: Ew.
6: Shangai.
1: Amen.
6: Olena Baso?
4: Yes.
6: Shangai.
4: Amen.
6: Mhm. Kaina ina na bashari beno ganyo sare ba mushon na romono kugira re Biblia. Amo. Jiburu raru kugira re mpaka neli mufas chapter 21 verse 5.
4: Mhm.
1: Laini kuna moja kuna moja hajasema hivyo venye umesema na wewe pia. Ei.
6: Sawa. Wacha tu ni nyamaki.
1: Yako ni spoiled food. Hiyo yako imeharibika.
4: Baba engai mage.
1: Yes.
7: Nelly.
1: Ew.
7: Suba.
1: Ibo leng.
7: Ala nambaso.
4: Yes.
7: Suba.
4: Subo leng.
7: Nami Jennifer Ldama.
4: Mhm.
7: Ai chari za radie. Ana na diman.
4: Manu.
7: Eh.
4: Ai chari.
7: Taro manu. Taro
1: Yanare ngisa baba ngai magalani yanare ngisa korra
4: mosho moyo
1: gesa na unique to merisha rasida
4: yes
1: kama nyefa site 21 nija
4: na bolona karai
1: ehe
4: na bolona karai na woro nerke neto ber abraham osirwa sabok inolong na woro nerke aisakelge
1: hey. Begu kwasa kabisa John Tosajiloni out. Karoma nua metuambia eribiki soma ge 21 kutoka hapo 21 kwanza kwenda chini. Surely si tutachoka. Sasa ametupea assignment tujisome. Nijeri yaga yu karoma nu. So kwale the right answer na mama paswa. Ninyana rawa lendoro pamireja first 5 soma giyo mdiyo tusiseme na labda inesema nebulu na gerai.
4: Erava Abraham ololari nip.
1: Erava Abraham ololari nip.
4: Peye ikinini nyanka yoni.
1: Peye ikinini nyanka yoni enye Isaac. Straightforward. Nagu, mama paswa dona yulo enrogi ambolos.
4: Yes.
1: Tuambiane tu kweli sinio. Nagu da Biblia number one, nelo rogi mama paswa. Sawa sawa.
4: Yes.
1: Kitu sujata anjeri anyesha award venye na staili. Kisho rel tungani, ane anadawa lisile. Kore Biblia number two, Biblia number ngapi?
4: Two.
1: Number two.

0: ngange saitikitam ongwan tongkolongi nabishana.
1: Idrum Siolta Center 1.
0: Melelo.
1: Isinya.
0: Oltinga.
1: Mashuru.
0: Magadi.
1: Mayan FM. Kibore Enkiwanta.
0: Tumbelian.
1: Ereteti.
0: Kabune.
1: Sikawa.
0: Kilutori.
1: Irmeshu. Kilagule.
0: Eniningito Mayan FM.
1: Nota nchipai. Wenkwenye sabote yaro Mayan FM.
0: Nkorokyo lomonu osingolitini sidan likishoroltao.
1: Intiringa yu tiyadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM. Inamu ombo inti na abishana. Ewangan orosho.
2: Say! Mayan!

Oh, yeah, I lay you, Mayanes.

0: FM.
1: Moyen FM.
2: Ewangan Olo Show.
3: Mayen FM ashite gilwa yok temosiro.
4: Bullseye.
3: Naronyo.
4: Kimuka.
3: Lele.
4: Ngejeko Olasho.
3: Merushi.
4: Kimana.
3: Ldamata.
4: Kitisi emurua eporoko.
3: Kitingela.
4: Mkineji.
3: Sankale.
4: Kilena.
3: Ndonyo ngobita.
2: Emayam. Ewangan Olo Show.

0: Naseria naa kiti ilo sinkolio lenye ojito entiti. Lekani aja, tomon aare ninja ongor peko saa mbili enkewarie tiatua Mayian FM. Erishote tuligio larigoni. Nejo halo Mayian FM, Daniel kutoka Letoire. Nejo si tuko na maendeleo ya MP. Nejo robiraka yu oldaraja. Lema barasha. Wale na MCA ajatimiza yote na governor tujamuona tangu tumchagui. Jini nye nice. Sorry, Daniel kutoka Letoire. Alright. 0702-393917 ashwa 0732-992321. Ninjana granga marie simu. Wale SMS or WhatsApp na 0785-9292-83.
1: Mayan, hello. Nanare. Wee. Ibo
0: Ling. Ibo Ling Rebecca.
1: Beg Rade Beula.
0: Ninye.
1: Aron Wale Serianira Subar.
0: Ebi.
1: Narasinano. Oe Rado, Lirungano, Jimmy Say, Laya, Mayola, Desha, Goro. Oh, Lilo Salanke, Dienye. Aje galanya ranga ora nako de ulla era sara di subadi aje ge galanya ranga yera sara ra sibidali ara do di bai da lai do ya do ya ndawi gi ni ko monok do be ma na do ya de do gwa a u do no re di ge ara de si la ga sabu nya na re a de si de gwa na na ra a e we si la ga sabu en de si na ge en de si gi ma a gi nga ullo
0: a wo do yi
1: na ko do ma shura de ndi bai de ga de ulla pa mai lo ba yan e jo le na se na rasa
0: elia ke na rasa
1: o ye ba lo nga jo di ga ro na ni nyar ga fa na ilai na jo di ga ro u be u lo la nya ra ke ni sa de ki ku la ro nga na ga na ki gwa gra na ga be sho
0: me dia ga na rasa ki na ne ma ga de ni
1: je ba ye ga se de go ngu mo ga ge ga jo be se na me ni ngu mo
0: e ke ning na ga nyar gu di oning
1: ndo ni jage da lo nya ranga itu ya pe na de ka jaga ba na da yo maye na ko na do ye sita o na je yo be u lo nya ranga i u do ra sa si ai di na mu ai si da ya na ko be u la mu ge di na di hura
0: eh
1: ara no ti do ma nyo ki be o shi me mu ni be mu ni ra ga da lo ke be ra ye lo
0: o do i
1: o lo nya ranga ga nyo ra i ga bra ga ba na ko be de u la Bonjour na jog me musilla ka jog ndang do bar bar bar amu te ne shara ra le ni na me jiro sir ka le ni no liga ra bar bar ni amu nya ga na jango ba su yo
0: jide ne sha nyo
1: le ni na amu ni ga jile ni no shira
0: le ni no
1: le ni no
0: o do yi
1: le ni do na nga ra nga bor bisilla mu ore na da na ga ra ne ne bo na ar ge na na lo na do bisil ga ra do yo la bar ra ja lo da sa do la ro wo ja la ga seri aje ya le migra ma ya nanga ira ko ba ni so ma mu ti ara gi lo ra ja la jo me musi aya un gondoli amule na un gondoli 20 na ge le ali amuge gra ba amuge gra na da musa na na be musa no ra sar na ra da ngi digara na ini gi gelu se nye en gi digara i do ina ti ara di ngi duwa kara mu ka wo de se le le ro lo ngi duwa jo de me sibe sho le ngi le lo ngi duwa ka ma yo lo do ma ida na go na de shin ja ro
0: eh
1: Rolla na na go bonu aga sia ni wari yo ga hanga
0: aiya
1: ya ra do yen ki digara na ji mashire onna na nyar mashire ya mu ga dan kai e wa wala na ga na ibala onna na da go sin kan kai amu asai e bor e ra do ya kai na ora ba me musibe ye e mu na de deula gro mono gra mo ka nyor me musia mu meze a ore na libia na kai sa na ye ya nige ma ye ndo ya kai nige ma ye ndo ngala da ga jel mai ma shibe a mu gro aba lo nga ko ma shibe ai ai shor nya nyo ngi dello nya ranga ye e gidi boy di kidi na lo da ba lo na robi ta ya ma nyor lo ngala ra la nyangare na je go wa na nya ranga ye mera ba o be ula mu ga mur amu na no ra na ye de bulla da amu re ki me mu ni me mu ni na na we shi na ye da wala yo la ye le ye ge de ye le le sa mu na no ne shi na isa bu
0: a shi le ngre beka Lakini pongezi MP wetu ijini nye Ole Mpapei kijana mpole. Nejo halo Mai NFM ni Moses Letulu kutoka Sekenani. Nejo nawatakia wajioni njema mama Teneu, baba Teneu na Ntaiya. Okay, kijitotoli kwa lariko ni tenangata Moses Letulu. MP wa request yoni Sekenani ni Gabriel Tongoyo. Nejo, good evening team, ni Mam Sein kutoka Eldamat. Okay, nejo sobe angajang nero watua, ni Mam Sein kutoka Eldamat, na pongeza memusi, ametwekea barabara ulo suyan. Okay, thank you. Nejo, tafadhali usipigi namba ya SMS. Nejo ni Celestine kutoka Kajiado, neja grajuki, MCA wale Sholoi ya tutengenezea barabara amoku na mvua enye inakuja ndio tupate barabara mzuri juu hatuna maroads eh. Yenye Celestine kutoka Kajiado. Nejo yes sanare EPSA ni mtongei hakuna mayulda jaka lori kwa lori tote jokinejia hakuna kitu amefanya ajipange aende home 2027 ni Edward Osoi Ndika kutoka Lembalagai. Kajoba ikerejore MCA na Mtungei. Nijo mera na rasa. Ajipanga aende nyumbani 2027. Ijo ninye Edward Osoi. Ndika edi Lembalagai. Nijo haloma YNFM. It's Quinda from Kiserian. Ekerhanya omunosi ngulule tichikas. Ojo civil injury. Shuele Quinda. Nejo halo mupoke. Itueli mga joga ngai. Na mayela na ingira rogi nerejo maranga mai. But anyway, aro singole ole pasta kaya ojo lenke ngasia. Aldaga nyongwa na kebea ku sambili. Kishukunye, ero na yegi jidotoliki olarikoni. Kajinanu team sanare, niti atuwa Mai NFM.